0: transition.
1: No, ti won si n da omo kan abi mi lati ma fi sora won di olowo ninu oro to ba oniroyin wa so ogbeni Mark Omo so wi pe iwa iloto yi o n ba ebi je ti o si lewu pupo fun awon to n se o so wi pe opolopo n sise karakara lati le ma pese fun awon ebi won ni ile sugbon diwon ki awon eniyan so dodo pelu won n se ni won lo ori ofe wi pe awon yi ko si nile won wa n lo ogbon ewe lati ma fi gba owo lowo won debi wi pe awon miran yo lo pade apopo pelu awon ebi kan debi wi pe ko ni si aye lati mo koko iru yen ti owo nkan na je sugbon nigbeyin o gba wo won ni mo pe awon to ba n ru